home na na na kaya na ganang ngayakali. Mabok. Doon sa upang saanan. Yan naglawang tanang ti. Nore ka ko lang sa kula. Tangan na sa kula. Man sa kula ni tuwa kuripte. Man sa kula ni tuwa kay tahaman ni nang nore no tilho. Te alam nun. Eh, kunangan ka lang niyam. Tangan na sa kula. Nore pala ho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rin na. Mang dui na tanah kalau dui. Kalunan bat pala lo kalunan. Sida kasih kalau. Tanah kita mabuk kita na. Ina ora kasih ita. Nore kalau buk kalau lo. Namai saya buk kalau.